0: Anlo pio komoni wa ya homa ke la rame a hafa rendinya ne nira bondia mapura rinyo okatula wa 2 hours ni mnuo tumili.
1: Alo bondia. Salama nyenye na siri studio radio Mosambiki.
0: Nira salama mahuku menchi nhavo njina mapura rinyo.
1: Ni wale kino no mwe wale kihavo ila pula yo kempela njina na kamichango changu Abdul Manafi kila rikati wa Pemba Bairu. Ariako, unidade GT, Shibabari.
0: Motenemo.
1: Ah.
0: Bas, no sukuru chiponi, nena fendela pani kamaru katu nitawa.
1: Chiponi ha muneri ante konte ko lopara mojanera wira ripoto kala wira riwe burukuru wileba ile hari ante ko naru musimba da praia. Yelo pela kanene chiponno iwe wa mchanasa naka hamsina chanko maria chanko rapia chanko sorti chanko kisha chanko zinya chanko ni chanko chanko na amwara katona viaji simela dopa sanu hotel naira muna kampu kampu aliku ustaya rasti antonio ni havu lupo na mchanasa na antonio swahidi arab saiti na majere ato hotel na uwa wirano nchikono vitori maulana naru watapara wale mpaka ni muru paliaka mozeja mulia kipija yolo hotel na ato hotel na nchikono mujanko ino kala rura kajimene ni jirisalamu jotai sovano atwa miriani rabi musambiko tene ni njipono eweke ni eweheke sino nakumana ura miteku jole ya nyenye na asiri je ni wane ni kiwaka tuote
0: na tunakawewa nani anyo
1: mena nyuwa konta muna ita ilapweza kutepa temperaturi wili mpiyaru mahukumara rukutempera wakine wana ni ya reti nyenye
0: kala kama name basinyo erang homela nkoko even tunenyo
1: homela nkoko puma nyanga timele nkoko kin niriwa tikana mela ipula kina nirupela
0: akuli aja kameno ten na pacha
1: ah
0: ae

0: Normala wiwa mbadola wa mashipo yao na kushala hon wi nchekulihane mnihikuna nano warwa.
1: Rapu sabike niyasa.
2: Si mio ni...

ko wandi ka panon timbe jeng ko fikani na chiao ko wandi ka panon timbe jeng ko fikani na chiao ko wandi ka panon timbe jeng ko fikani na chiao ko wandi ka panon timbe jeng ko fikani na chiao Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao. Paku wandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao.

0: Tadi ukubio haliadi genu jana reumani handia lurala ana shedadi kutubila tetu jetu. Juwana isufu hani hile jetu hane. Aidi shande nyenje. Ana kwende ni umini maji ganyo.
1: Hadibu nubiha na kwa mbone.

0: kadi kubira dere dijigandia kumanyika dia adira adiri kadi kutubela kale kaje tu amisi daimoni rana tuwe jongo ni kunganda kwetu mu studio
1: tasha ile kutubela tetu jetu amisi daimoni asani kale kaje tu ani antonyu nyenje kwenda nunganda kwetu mu studio
2: karibu nuvinga la pamone.

Hakuti nendalima nazo zondi namiza zondi Nivasa chinyengo muntima mungumaganiza ngati ndiri ndi mwamuna koma mwamuna wake mwamuna amene sa

0: 와, 저 카라타 아이고 티티 집이 있다.
1: 이야야 리마 ndakaika kuoningwa funa funa njalu yanga
0: ana ndende chiyani yura niwalira nchimwechi
1: lima yalipo masiku iye wamalira mmwemo
2: kapena wali ndi njala
1: iya iwa ya mwabwino
2: ana iye amalira mmwemo nthawi zonse osativa bwino ndisini mtenge basi mwana okhwada siye kulira tapenya kankhope ya kakokhadwa
1: wasiya kulira
2: upenyana yura ni wangu ofuna iwe imafunika kumlengeza chikondi
1: alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo
2: ine ndibvana navo tampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika
2: antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye tamunanu mowati posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti
1: uli ndi xaliya bwenji ndavitulukira vimenevo
2: basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelero changa.

0: Pimpina?
1: Dapé.
0: Pimpina?
1: Dapé.
0: Ai, matapa la heliwe maka mahawa hen.
1: Ani kopiri. Maka tawo arriva kiviru. Mwelele. Kimandangis wende wapea.
0: Meji, we waswe da we matapa o heliwa maka vaiko. Ni matapa o heliwa maka erivati. Enna hiya no siva wende.
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wohusia. Meshi we. Sempere kalota kukakula. Sempere kontrario. Meshi kwa le asua problema meshi muwe hanu.
1: Ani kopiri.
0: Kwa le asua problema.
1: Makulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Makulu mungwe.
0: We. Oo wakala na mpwa no. Oo wakala na mpwa no.
1: Minto kiki kohe.
0: Okiko haka minso.
1: Haa. Owii. Wakala mwonele mpuruke. Minki no navo. Mwahene nyumwe reke mpia vateva. Ohikulu miho wahikala wakulana. Opia vateva. Apiti mpina eleshe. Ituyo mnone lela. Olelo wika sinapi kwa sana. Baba leka ochichi mihakani. Kapeaka sana. Yokala mweranyu. Yore rela.
0: Mesi heni ka. Kakulume ketu. Okirukunushele ketu. Kurume kikirukunushele. Maha wahini.
1: Apale kiko kipachere ntovano upu. Shirane mwala kiwanyu.
0: Iyi. Meji, we, eno lela tani wewe kiveje kini yao.
1: Mimi
0: ipui saki raka no hai kana kapani laki respectari wak. Wanuwe huna kiti timhe ne wakani. Mimi wata laki na halupa. Mimi kina kipua heu wak. Para we ano kuwe chui. Para we ano kuwe chui. Oh, mimi kina halupa heu wak.
1: Mimi kwa wara.
0: Mimi makesa wakaba. Mimi makke.
1: Mujochele sawi nyu mpahe.
0: Mimi kalu sempre kurukunusha. Kera piti kusho. Kera piti kusho. Kera kera hakapi. Meji we. We wala kiwe hiha wa una wae omalema wala kiwe hiha.
1: Miki kukohento nyu.
0: Kendre omalema wa kila ta wala kiwe hiha no malema u.
1: Wale la na kila nta hu ni gwanana wari osivelana. Olelo osivelana nyu mo mali hawo bateba.
0: Mukalelo wa makwa hene. Mukalelo wa makwa hene. Naino tetimiana.
1: Banonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mteko
0: uchulia. Wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre koteshe kuchuli. Mejivate vana hala uituia na.
1: Minto ki koko heni.
0: Kendre kimo okakule neru uituia na vate
1: vana. Machuno uike mkilatela nyuko rapi heke ni korule ke ni sowara iyo.
0: Miha weke nakwela uya pada wikiteshe kuchuli. Mejipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimiho na. Vano si. Nyumu andrebo okulumuwa miki na moha sulani.
0: Si miko okulumuwa. Vala pena kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no opwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Kala masi tiana mumu. Miki erike miru. Tempo yote ni sororoto. Miki no chelo nene vavate va. Mwaha wahe.
2: Mai.
1: Chumpiha.
2: Yerihe ni bate ba?
1: Mwata se.
2: Kilo wanda papa arupe nsao.
1: Tara yao.
2: Usilo ka vinri wewe, ka panyi wewe. Oilo sheshilo ki vinri wewe. Ka panyi tuwewe chukucheka bate bale. Pano, wewe, ambarani. Mosuwe lewe rankala wewe, o wakele weta kasa.
1: Ala vinya vae nrewe miku. Waha. Kino vinya vate ba. Vanta arupe nsao. Vanta ekacheli
2: wato wewe. Ka panyi nrewe iwa. Nintamu nako ole domingo. Arigeku, apabinyo, kalupensa motasheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itayelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, mapensa mwada vale. Nintamu kita hii, koko hei ni tuile mosuwe la.
1: Yo pensa mkisuwenle. Owa tama baate fa, akusha chusa ya nre mikinopa. Mkinaka chela, apala kendo uyaka cheliwe kwa kalupensa uwe. Nna kala masin kuwi alivela ekacha akeloka cheliwa kahi awathandile opensa wibo yavoreiwa enyo kala onani mahi yake awapanye mu hawa msuru kwaya nchawi ha msuru kwaya
2: akani msuru kwale
1: akala no
2: mtu nkalo pensa ocha okona okachai kuwo bantu msuru kweno teke ndaka mwere wahia ale msuru ku anchame kaya miyo mwanaye no chelo kiva ha
1: tiba kahi ya kayu
2: ale mahiro ke pahi ale hokolo weva
1: o pensa ni puru no kala o chu arno vate
2: o na sa ne ne wasa shina mwanaye ale ni tawi Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Hodi. Hodi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mi yo maninyu tumbu ya papa.
0: Mi mwilo la nkinona pama.
2: Ehentu papa. Baki
0: mpake semana. Murulo na kidwe. Le wamiri maupoti. Poti.
2: Masholo mohocha.
0: Nari. Nari tani.
2: Baba kanao nipakiwa nipuka.
0: No como pensioni. Eo pensa uno.
2: Weno pensa uka nipakiwa nipuka.
0: Na adoresa usina pakiwa nipuka ya.
2: So
0: shupa. Nari kisuwele. Narkis willing up here to rest house.
2: Papa, where you want you, Mukarana? Pensau Momo, Mukara making
0: you. I can no rest house, you muto. I told in a Kalawina to Dovira.
2: Kakana to wash you over the Hanipuka.
0: Eh, Nar.
2: Eh,
0: Naru. Eh, Narcaso,
2: Papa, Vava. We are good like one.
0: Eh, Manaka. Can over you are. Wani mawoo kiki chue.
2: Papa.
0: Wiki hokolo ilo wani tuyomi tu.
2: Papa kebo hinulu mwa. Nari. Kata hokolo wani.
0: Nari.
2: Magilati kina mwari yungu chukwiti mwana nike.
0: Mi wala pena kipata pate wino pa hii.
2: Miki wale ni tamu inakole. Maka papa wanyo nongwere uwe pensawa. Mika kupu ila kakiwa kuwere wako honu wano uwere wampaka hiya.
0: Miki hokolo ilo wani nari. Nari.
2: Papa vayorera.
0: Nari. Neo familia ni nkimpuna.
2: Nari mhokolo ilo wani papa.
0: Miwani wile kitawile mawowo. Mikitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ha? Ama yale awani iwa rimeka, ni muha wila. Nyumurupe, sawinu mrove, nye mkushai kuwa mruwano.
0: Ha? Ay, we kinyakuleke. We kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkele wa yale mai, amoro ulu mahali. Owa wangurukale, oge ruwi itanewe kalewe nno.
0: Nkina kwelo mwona, tuapitimpina nkina kwelo mwona.
2: Heriha, papa.
0: Ay, mika
2: hafila. Owereiwa.
0: Ay,
2: mpanyiki makani hero.
0: Wala peno pensa uresta usi unukina vile peyo.
2: Bakini wala peno uresta usi. Wala mviti wansuri. Yola mchege tukono otopi hatuwele iwa.
0: Aya wala pena mtumpu ya. Uresta usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Iha umno uro kure pao.
0: Nari. Nari atewa amiri mau.
2: Bakini wana mamubi ha. Kinoa roa papa.
0: Mesho hilo kohetu hiyo hilo kohi wahalela mamea wimi kiru resa uzo halele.

0: Mama, mama, Maya.
1: Jumpy ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evinde he.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. A rupe sa weiwe. A glilin tamina kole wari papinyo. Ano weri wa. Kaya hato ko neha na po shamuru. Paski piya kaiwe na kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Weiwe ya tepa. Anro kala mota shen.
1: Awe vinyakawa yanraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusa ya riwora kamela.
1: Ano ba, ha? Chumpi ha. Mi owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovore iba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wa mwene. Na leli hera uwi i. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero uwi manaka ni holan opensa uwi. Niye wa amwena, amwena na wahada wa atanla chuu.
0: Maa kile wa kavihera doko.
1: Na hada wa atanla chuu. E niyento ya kavihera yao. Miku shumu nyaka, amwene. Vanereke maecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Ndro tinakuwe maya, ndro nakuwe.
1: Ndro.
0: Maya, wa amwene kena tiyo avale vale?
1: Ah.
0: Ah, wa amwene toko tiyo avale vale? Ala rivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele ligo. Wabe shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mwasha ki barakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo. Kawa ka mithala.
0: Ahe.
2: Oye rahiya. Oma alo ki chave itelo.
0: Mhm.
2: Ananto hapa basakansani wa ukwe ya mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya iko pa yaki wela ya tor. Tor, tor.
0: Hey, wananto, hiyo vano horwa.
2: Mm-hmm.
0: Mashi, ankela, ohima maswala ta mamala.
2: Mm-hmm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayu.
0: Kahaya mai.
1: Amane,
2: ayu
1: wakava.
2: Ayu, tamo atamaliki mwashi tu.
1: Kada suwe ling ho wi I. Ani kovira atama owani.
2: Mm-hmm.
1: Nereda, my perwa.
2: Mm-hmm.
1: Anwani kopiri mwano lata wiye chumpi.
2: Mm-hmm.
1: Ariki wii, mae.
2: Mm-hmm.
1: Apapale.
2: Mm-hmm.
1: Ankalo pensau. Oresta usiwe. Ah. Miki hasa wo ochivo.
2: Mm-hmm.
1: Ikala.
2: Mm-hmm.
1: Wa ile kena. Mahiku tevinre. Chumpi ha. Iwale na asikwawe. We at the tenu you were no an over river. All the way, ta papa. Opia you all. Each in an over river. Anawana kilela, we may. Nrowe, nawona papa le. Nara pale mulumano, no hokolo eloani. He even kiao. Gis wendewo, a gelayo. Papa de a man semo sing, guys winde. I know we can he check a shamopa herrera. Kinero wi
2: mm-hmm.
1: Chumpi han rowe wa mwene
2: mm-hmm.
1: Amwene ya weteni suwele ni piro pote no wasachu
2: mm-hmm.
1: Ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: mio ntoko runa vo baba
2: mhm
1: o uka kushero hospitali yokumelela yotene ewe kidia wa uivale
2: ayo
1: nenda kamwene vani wende ekavihero
2: ayo
1: ha
2: e piro yowe itela
1: mhm.
2: Hey, the Italian to Papa na mane wanya rest the house.
1: Hmm.
2: Chumpi ha.
0: Mio.
2: Chumpi ha.
0: Amwene.
2: Kera ani kopera la titawe.
0: Ayo.
2: When mira wakwane la. Wako shoti iti. Wawane. Masini nae waro hechi patala yu.
1: Hmm.
2: Nigilati tuko. Wala unkela tu wako shoto waro hechi patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuhera wakusha papale ka wera nrowani.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oye.
0: Wakusha chipatala. Mm-hmm. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
2: Mm-hmm.
0: Mamanera iva varenraya.
3: ndoe wa mwene. Kahi na tuwalo kala stoku ene, okele ulu mana.
2: Pahi ndoe tini ntimuleki. Ndoe ni teke maya piti fina ndoka uu.
1: Maya. Maya
2: ndoe.
3: Nerke hao maya ndoe, apa apale. Ninkele ui waka.
2: Mwoyara na namwani.
3: Ayo, ninkele ui waka ui waka.
2: Mwoyara niwa namwani baba uopi hamaye.
3: Ayo.
2: Nilele kevanje ene murimo oreaka, mashin hao. Na panye pahi. Odi. Odi. Odi.
3: Apa pati ama. Anko tomoda.
2: Odi. Oh. Ish. So shupa wawa.
4: Apa pa. Oh, ta mwene. Eh, mi ba. Mukalam papa hi. Hey, me to sa kansa. Hey, si me kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vre mo te.
4: Hey, ni kata sene puya. Hey, ba geni karu kwa sene sa. Hey, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
4: Ne papa.
2: Ni mo kusha na jipata ala.
4: Hey.
2: Mas diti, mo level ili, mno vre wa kera.
4: Ah, no vre ma.
2: No vre wa ino, suela ba. Ba no, nel kuru nranyi no pensa uno, wanyino.
4: Hey, amwene. Kosu la uresa usuna haino wani. Mejapuya. Mwene wani u. Mina piti mpina. Vata balu nakada moro. Kinera we. Kimumule. Tau komu kwa atuwa opie rao. Kupwene vayedi ya. Kinera havala pina ki uresa usi. Wewe leke hala kabiri leke peyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situnsa sinaki kwanjira wuna sekuwe ririnsa. Mama puya mi. Kumu. Kola la ba puya memuri mola ai
2: te tinkare ranto ko prima ni mo kusuran chipata la ora maje murete masi maya piti mpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa inaro mpaka kukhala open sound ha vaka heri kuna vure ya murima retele ndepe moha itu mpaka nyuani wu
1: ke woto kina pa kelaka kinona ko wiva amwene kereke muluma warwa mahiku nana chichimihana ani kopiri nari oche kula ni wananaka awo rukunuwa ekirukunuela ne uluma ne sheni yosuela wako hani kopiri na mimi yocha enotho wabateva kika yeyo charu nchekula kanthe yaka ni vanihana kamiaha ndedihana na kaipiro vano awo ina chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela ndo kino thama wo we konki kachela amwene wadi wo were ya wi mika pa kile ke sothene awe hi ne o chekula nena miko na ka wi yala ahili piha ke ra ka wi kuya e ikachede ke pa hi porque e tempo era e panediwa ke re la ka ka kone nde mo wa pitimpina na hiya wii. Vano ya kulihana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja kinotama. Kini uwa warupe nsa uwa.
4: Amwene. Kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi. Apiti mpina. Ay. O kitatu wele wani.
2: Ayo.
4: Mweki kilote tu. Yeno kipiti kusha.
2: Mweme samanyaka.
4: Kikilote tu. O kikunusela. Ueskerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kala ikaraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayu.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Narasuwele kwa ibesho, hainiti mwimile isasivela ya mukalai. Meshi mutiano ulama, irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola.
2: Wano titi muhina.
4: Mukilakele.
2: Muhina yotama vateva mwaka. Mwaka no pensao. Mwaka kipanyanya henu.
4: Hey, amu ni wawo sika katu mwaka iseru.
2: Mm-hmm.
4: Meshkumu. Karo tepo shimwa. Mika hapa kilu wono nyanyala. Wano. Akupuende veli kinera o. Apale kiyo rest house wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: Kako nekiwide kwa neke pe. bana se sina ke phanya thu tshunsa so nya huwa sa sa kurirensa sika mune etwiko kushendo wani miyano o thamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangui bwani
4: apu ya haneto e isesi nlesa elami na pu
1: amwene ha kuva
4: de la elami mutiana odo sakula
1: aniko piri
4: ii okhi okhi hiye mikilote
1: aniko piri
4: walota we mika ha ka mala
1: orest house ni puruno khala mulopana njiji miho nyumu akelela orest house asimwa diyale mnona nyu athanda thanda orest house ni puruna ya ni puruna njiji miho nene wanoso
4: when wa meka kakelela orest house muha watiti yana
1: asiti yana hilo hiwe kana hi
4: apuya mutiano le ya napuya
2: kamalanto kom
4: eh mukila ke le apuya mutiano la hana kitu ya
2: apite bina mno te pereta ya ti sani kobri da
1: mikina
2: ni mwa te pereta ati thala masiva ni wana ne
1: atuyo ani kobri hoye amwe ani kobri ni wona ani sona chove chove kiupwe ndo wire cheni ya phanye awo chumu lopana mukumi pahi eh unuwe akhala no sulu na nawe ere ke ka kone ko rest house o khala njiki mi homu do pane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wo gwere tweet si titane le kinro over hay kanoni no ninno maye pitimpina adi tani ko hobirala mno wona ni mno wona ru ulu vala u ayi nywala bano itu sinchi empire de tokuto ko murani wani we iwe mulume kempani mwimwe inavalila mwimwe eskwatarele uniwa maya pitimpinda mpani mwimwe eskwatara mwimwe tu yesu ulumwe kwa tribunali mwimwe wanonto ila mungulume lanyo atiti yobahakani ila mnawele basulu wabahakini mlupana mlupana mlupana kanyeva mlupana kanyeva maya pitimpina na vitumuhara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya ati thala evinya ken paken ro rest house mwa mwatara mpaka wa yugo mwavakasheni mwavakatu watara thara yala shimwala ala hira yala ya atimakele kibwira ya mwa atimakele ashimwala rest house na vitutiti aniko obiri hi nono liha muru nyo tita aniko obiri kama anamusi wala maya pitimpina la kihanamusi hini su

0: radio oni bila bila mawani ni mpanya ne ya wani wawi
1: omaka
0: kai ki hali atoko ni hali
1: maisala makai ki hali
0: bakani bakani sina naya
1: mi oginita ni wa momadi augusto rosario machine sina no sueleshiwa momvira vira kammo ansi ya botu khala wa restawe mapia opatata niwe maphelo ke phanya ro molawira ke nemphela ansi ya u mi vano mno phanywa variaka ayo
0: sina nanyu na dokumento ni mundu sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: muyari wa maka samomo ho
1: mi yonki yari wa maka samomo kere moro mashiki yari wa owani usubusta sau witela wa shkola sekundaria yo mwatala ayo
0: tono montalele ni mrothela
1: no kiro thela tono thela we no kina phanya bo
0: omwene
1: wi sheyamo
0: ai mai mathekulelo mathwelelo mawani mu makasa
1: nene thwela sana antoni thoki hani khuru na namwane apola ashana ashithiana omakasa wenno
0: onro mani wakawini
1: nto nindro wa opakera kawi pereperari nto nammaneke ekampo ya yona tamela ori oskola wahu onapreya thwela wa namwane maha ashipapa kina kwa shimama kina ku anishinda anni thela siwana mane aivan sene aipierita ti o thelua nita di soyara enda hiyo magirista u nera nere ke hai na thoki hege anamane ne nilabule ke na shi papaya wira akhalele ke nikhurunna na pola ne asomeke wivitari o theliwa aivan sene weke khai na namane anjene ne ngona ho anni khala shi papaya shi mamaya arima muisilamu nto ana manyala nera miyo kempela nikhurune
0: apha belo thwela
1: kina apha belo thwela ayo
0: ai mai makoma so yavekela kunyatwani
1: makoma so miyo kinbahaka kinavekela amaraka anithaniwa sinya kelementi shuse tereshi nikinavekela amama akhanle okiyara amphanya neya wa edistrito emosayo munapovale epairo ya oposto administrativo ya wantia ayo
0: nyiwa no mawanthi ela panyo yoyareliwa
1: ashito kwene akiyanre tawanthi ya mashimiyo kinyariwa vasitati vava kinarowela oshukuria miyo ntoko othepo othapela manu rakya pasane ni mwikhaleke only ala
0: niri omiyawa niri omakasa no ehali anyo
2: salama kai hali
0: bakani sina
2: mariza do mashal perdo
0: muyariwa mawani momo makasa ho
2: kiyariwa marere
0: ntono marwenle ne
2: kinkhala watamelo makasa weno ayo
0: ngayeka ashana ashithiana no mathwelelo makhalelo aya nera sayini hiku ni hiku
2: ashithiana mota nthwela sayano anamwane ya pese kunda fera anwa so shkola mpaka sexta fera sabado domingo ankla so shkola wana mwa komasi stribola unshukariwa na ashana ashilopwana ya minyasisa le nai preparo ro fera domingo romlava uniformi para segunda fera ro ko shkola
0: Ale alupale ntokonigo na kinako anera sai wapia okati wote kulela hindrowayo mata hindrowa maprohiana sai makaripi
2: anokalathi nipuro ni mosana mwetaneka ikarda uleli hasa trabalho skola opaka iprova en conjunto
0: mawani muria sai no munikaliwa sana sana pahika munyakuli haniwa
2: vakhani vakhani munikaliwa vakhani vakhani Aonya kuliha na konfaya rivejmu sempre mawandi onya kuliha somu tu acharo kuvile lapai
0: mo ihaje sinikala pahi
2: sinikala ni wa onira ruwela ni watumejmu ni mutu aili peketu mutu aili peketu ni mukwa uvile lana uraruwela ni utukorera uraruwela ni wa muatukane uraruwela na atwanche ni tonyukana na kwa mahoro arsuntu uraruwela na yowo
0: sinate la olopana ni utiana ni
2: olopana tana ata porque mulopana ton havia mutiana ton haviwa mulopana kera tonveka tomthiana mulopana ton provokari aro khala kha mulopana provokari khakela mthiana ho nyukhala kana mukhwawe
0: sitwa khala thiana ho minyala ni rena re ko moyemele pa
2: ko vekeni khiante buru koma ba mthiana mukhwawe
0: masi sa khala kai hajasi sa sa thon levelelana sai sai nthumelaniwe kuwo vaniriwa sai ondruiwa thwa mathi vani ngakileli heni nono
2: mawani mo tepenti thoko ya athwa kina ko ho akhala kina kan ro wati wa ro himya akhala kina kan thume ku wo masinto koni mi vavano kinro wati wa kina himya wa bonki thumeliwe ku wo para lo ki tikele kompiro saro thuma ho thumeliwe ku ro wati wa ko ro himya kinro waka
0: maha wa wero ikhale mo ki limalela ho
2: wi kalo ki limalela no kono ni kwenkelo khala na
0: ayo ngaya ka isalamu
2: salamu kinave ke lamaka inave ke labo waka amma kanita aduli alperto amadi ankalo maka sawenno pairo yo napoea tankalaya inave ke lavo waka ankala tampe pairu ona boya aniri wa Julieta shwaki kinave ke laia ka amosh ramu Luigi anana ka ili tambe yurani amosh kelvi amosh kinave ke lela tambe khale ke maiku wata ni yaka so de ne tambe so wata
0: yakala simasipo wanasi bele yua katavini
2: eo khala maiku ale repi e kherero rwa ana mwana ama sipo na sivela saya karere o khala sipo nura no kichawa
0: na changwini nano baba wala khala yene
2: baba ni kichawini nano baba mwa ho ira kabale ndume shirika ta ora telefoni bale ndo kawa kambe kwa ina saka ro kisi vele ro hela otene kino ndo ya shithiana kwa kani hakalala
0: kwa shukurla nuno
2: ni miko tapela
0: radi msambiki yone bila vera mwana mano kini mwero mchaiwa to Jamal

0: Radio olibira bira mwani niri owani omakasa olelo bani ntuna huswela sinchene sa omakasa nno naro kore ehali anyu
1: sama kahali
0: bakani bakani sina nanyu
1: tema alberto luanta
0: telma monkala makasa momo ho kom kale kule tushemba
1: uhitoiwe
0: uhitoiwe uhitoiwe ndiwo sheni
1: okaputula
0: ndiwo sheni
1: okaputula wata mero karasha
0: ndiwo kaputula ayo eyo no ko haya kaputule wira ya kumelele sai sai mas nka haya oskola muneta
1: enayo
0: muneta kala sheni
1: oitaba
0: class shimwa limon to koni yenyu sana akina ku munithwela sasa isai
1: nimweta kashoku ikarta romro
0: niwano samu kwano sibelanu hiya so skola rupa liha sio mhina tiyo pio kati anyu
1: akina kona tuna ndikina kantuna ya tuwela rutuna lopana
0: Vale, mungu kana siwa kanisheni mu ya kala sashilo pana ya washimira ba mumu.
1: Atia na kanona na mahaya.
0: Jeni kanoni mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku hene.
1: Mwende kai wese tu pa munera mboli wene.
0: Munera mboli wene mkumako hui.
1: O shkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Be shkola hene murote ibela.
1: O marere.
0: He. Masi, amira buwene ankala mumu, ankala opoma.
1: Ankala sa mumu. Ayo.
0: Ni mote ko kiwa
1: ah kindi wa goma sin kintu na kino khotra ka ayo
0: ni mneto shkola wigo
1: kineto shkola ayo
0: mneto kala tieni
1: nona
0: ndo ni musiwele sa wera kala kwinywa ngokiwa ngokani wese
1: moya kini mona kini mapo ya ni kini muiwa ayo
0: wiro mika ba wese
1: ayo
0: ayo ah ni munkala nani munkala mama nyu nunu anyu
1: kala na maka na baka na shiro koraka
0: ayo
1: ayo
0: mwile mneto kala tieni
1: nona
0: ah mnimweta nona Mnao mali hao?
1: Wona sawaka kino mali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, maulumosheni, mnaale lanyu, na kuinyu yao, anguka ni wa telefoni, anguka ni wa msuruku, senkonto, para uhapu shue pirwele ya rawaele.
1: Kinira uira, hiyo na ashitiana, hiyo na mashove, na vayo ka msuruku yoni kodreke, ni roko wanu no upiha. Ni shikeko shikola mwadu ni mali ya usoma dhia na njene na shimene na ateli wa hoche la sosome trio mikini yoko onaka murimo oloni kiwerea ontele wa kontosi anu konsi anu mune ya rakontesha anu etrio mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali etrio mikawaha keni kiwerea ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene ina ayo
0: mbuna yaka kabi
1: kirina kinsi anu
0: ahem Nyo telefoni wala namthonyi wa kumtonko ni hiku no wirwa kamne phelola
1: Ko toko kiromu khotra kinomu khotra ka ayo
0: Ariti shitali yogo
1: Ariti shitali tu
0: Basi mwasi basi watu matata manyu
1: Aiwa nka mwake ni matata makaro mukhotra tu ko mu telefoni an telefoni anyo mivano kimpelo soma
0: Mwa bahiru wa mwanene abahiru wa mikanyu wirwa malabula ni kashisha
1: Ya amika ka ya hinyiwa ni mika mwanene ka hinyiwa ayo
0: Isi na jimniti ni wani?
1: Kiniru wa Flora Sergio Shwake Duarte.
0: Ayo. Oshukula mawehe makoma swapa hapo wani? Amusi.
1: Kina baha makoma swapa ka Sergio Shwake Duarte. Kina baha isalamu wa Magadina Alperdu. Kina baha isalamu wa Shima Anako tena waka nihenu wa Grasinda Sapunedi. Ni kina baha isalamu na Shabraka yale kintuwa nako tena Milda Hilario. Ordensia Lazaru. Kina baha isalamu Junashtina Jose. Kina ba isalamu nil sa Jose kina vegela saya wira ntwele ke ba mosani khale ke mahi kuwata ni hinya kulihana ka ntharato saka o skola
0: ori baba papanyu
1: baba ka go khanle
0: o khana papa radio o khana wani radio
1: o khala nai
0: mulele microphone mwira papa area mo ki phanywani nno mkiwe kevo
1: papa area mo ki khanywani nno timi vano ki lavula mwaninyu ko thapela vanchene mana nka ku pele wira kino khala khala ki lavula microphone ki wanye o radio
0: ayo mwira radio eteta kama wani toki phanyen
1: radio eteta kama wani toki phanye o kere shavala
0: washukurela
1: nimi ko thapela
0: jamal sisa ekote kote ya radio eteta kama wani kumelo omakasa wampula

0: momakasa airiwa wira no
1: vanrumakasa mukano wovonto paraka yokisera vathungi vekharaka vo tori mukano ntero rapani nopo manto iwento onemela municipi
0: ekulutu ile riaka vati vavo ndriwa oshisheni
1: ele nihene ekulutu wasakina
0: awa wasakina
1: ana sakine ni ntota to kwene yavari
0: vamanga pala kirna kaba
1: orata rata ni ntoya wano uwe esakine ile kumme vavi na vya wakala sa na sakina
0: ayo
1: orata ni
0: siso koshukula hano kukilevele liweke kumala kaya kanyali sa makuvani
2: rupi la mi uwere ya sinu
0: nate pele sheni
2: subiani nira sedianu
0: ayo
2: karunu rupiyati vianu mashima upir terma kinani mote kirompo ha kinani kirompo kina kila mute ko pulisiyo kina kuma
0: yari pulisiya
2: ha kina rotu
0: ya bara owe
2: ni ukate ya sivili tu
0: ya bara ukate ya sivili ai ha bara ya kakabiwe
2: tresianu
0: ayo nto sheni ya hala ko bara ya kasinchi pale ya banke wo
2: kina kuma tu uta khalwa tu
0: ayo
2: tu wa kin ritu
0: masia himali liha pa hoternar
2: pa himali liha tu hoternar ki ferdu
0: ekate asibili avara yari wa uwa poma baba
2: ya upoma baba
0: okati wo ira iru aka yasheni
2: yasaki ya
0: wari makasheni
2: yo golia la tu
0: alia la yo
2: ki hote
0: kahe wire yari mwe rom reformari nare
2: yari faja sisu tu
0: akan lo himia kae tu sikalia himia
2: ini
0: swala mteko haya tu tiwasiri
2: ehe
0: mwampasiene mtu kanlia mwa omasa
2: ni secreto pa
0: ayo masulelo va ashukuru kala wekala ibu
2: mashiba mia no yintene nkilto wela
0: ayo
2: kitenle kupatenda kuri mpa khololo baba
0: aro chaiwa
2: dai thela kirim 10 nomalana
0: amalane epatendeno were iwano
2: were yu
0: epatendo were iwa nto baba mpaka ba hina mphavela thotumthia na thomkina ko khanle
2: nari vadi ile ya hekele
0: ya le mo vadi yu
2: ya kamru ilwa komu kamu totha
0: ayo
2: a thole ana ke sebela tu ya phanya ke note le kina ba ha ala namru kara ka tano kina mudya
0: ayo
2: a kina shukul le ba
0: ayo
2: si ya la la miro ral
0: a ti anale
2: a ye ro sa ke ini ke ini karaka tola
0: ayo
2: mikina shukula
0: ko hai kina ko karaka tola himben ke tho
2: o ngambe ka ma singkar ba kal kir mane yam guti hiyo kina rapa
0: ana mane raka vi
2: kirno 5
0: arna 5
2: akino rapali akino murupul
0: kutamana ni mamawe
2: ni mamawe ya nendre 3 alupana 4 atiana
0: nto kathula vindria ya mwalana mama ologiseriola ehina weria wala atiana leta hina phabele uwale yari ya mukumiki ya kila tanamtiana mama
2: aniki shukuri uro ei alagi panhe eto elapo aniki shukuri nimuruwa karakata na venya du wanya namuruwa awo murupula norwa narupa somana ntero
0: aruwani weywe
2: ah mashingindron
0: aniwa hasaisai papa maka samu yakela kuvirikani hano khalaini muriyesai marerelo makhalelo
2: mimaka samu khalai bale naro nipakiwaka mari maisto kwene aiwa khalai
0: ayo makholwa khalai
2: naniwa mutikini mumu mashimahi kwala ba tiborera
0: tiborera
2: kini kala thwa mangwa kawa ila uribinyu
0: ayo
2: makhapu kinawe ha masubai kinawe ha ngali pela wiro sise wiro sakina memelo
0: Yamuli pelleri emruwala buliha
2: mulawule kinyi miyano ngali pel
0: Olelo bakhombara ndi wirwa haya mrotoro pari
2: nothuna du
0: nothuna
2: nothuna umara isusona naro unona mansawe
0: unona mansawe
2: unona mansawe
0: ai mai papa e program ele ndi wa radio ateta kama wane ntokone ba hima ya ndunye maka samurovane lanana munjene kahekini sipone uriana ka
2: kinni
0: ankhala kama siposhene nasivela
2: sapa sapa mnahiwe nani kisivela
0: ayo Ayo mio papa bankiri wa shukurela hina thiyo ubaha makoma so ka phelo tharlela weneno wira oka thene owo yare ya police ya yatarnari wo wini
2: mi katarnaru unatikiru
0: unatikiri
2: unatikiri
0: aw ka thule vale wero ternari wa kunatikiri ya
2: tenenandia katu tenenandia
0: na wara weiwe
2: oh ware antu kamu ina ware yanin
0: ayo ka puti ambara ni matata haya
2: mansa katu
0: Ano mswele olo mtapula sana umtikini.
2: No montari tu, mutish montari. No muhe la masa pa hini.
0: Ayo.
2: Haya katu.
0: Ayo.
2: Wapisa kinu mwopa.
0: Apa jara ntoko upi haka papa. Ya ba ya makoma samusi.
2: Yo msuruku. Nguri putinyo.
0: Ayo. Nto msuruku la mveka uru mtume putinyo to kantu na vana nera ura no uri wa no uri. Ankele uri kasa isai papa.
2: Kino ukala tuwa katera umakawai.
0: Nto ya mora kantu na ono teri hamuwa tiya wo.
2: Naru kim. Nta kubahi kila makoto.
0: Ana makoto. Kala na makoto wa ni mwava ha.
2: Nto wo waru shaya shaya wo.
0: Koshukuru la titi kwa vika.
2: Shaya shaya. Tabi mi koshukuru.
0: Ayo. Vanto nirema kasa elela ni tunoroko hito uka hikiru ena kaputu lele vale. Siso, kwa vika na papa?
2: Kwa shukuru.
0: Aimai.
2: Unikali heri mahikute.
0: Unikali heri mahikute.
2: Ya.
3: Papa, Mama, I love you. Mama, I love you. Mama, I love you. Mama, I love you.

0: Ayon lelong po may programa yata la ni Hiyo ni Mipale ni. Halo, buwan o ite.
1: Buwan o ite.
0: Nuhin liliwa to ka ni?
1: May kini liliwa ka. Ito ni liliwa mo siya ito.
0: Nene, sinin. Asko ni sinan na ya?
1: May kini kano na usan yung mare o wanam tulan na distrito yung mama. O tayo yung wanam mina.
0: Aji mene, hana usan yung mare o kumila wanam pula say say. Antuna uwan po ni?
1: Kanto na arsenyo.
0: Arsenio.
1: Arsenio.
0: Awo wini wala, wala tihen?
1: Wala tura ta Zambezia.
0: O Zambezia.
1: Ah.
0: Oh.
1: Nairo ye mkwere.
0: Kini halawa sa. Masi kahi upanye jibu enela. Ka upanye ket. Ka hal. Oh. Oh. Wow. Oh. Orimura tu Zambezia.
1: Sana korowe.
0: Kini hala wa asa chumene. Masika hii panya?
1: Ahi panya. Kwa hiyo Tony.
0: Tani? Tony Fernando.
1: Mestre Tony.
0: Mestre Johnny.
1: Tony Fernando.
0: Tony Fernando.
1: Ah.
0: Wanto aki kwen hera. Hakala di tari chumene?
1: Hakala chupelo nero yi. Unipani. Dama meru nero yi. Kuhana mrokora kase limani.
0: Aha. Kini hala wa asa masai sai vanto hakla tani chipenela
1: chipenela ke na sunda okava patana orati musampe ke kava ma para ka samire kava he na makoto awo a Constantino Mario na tutena ne mira rati o katine ola ba
0: igai gai asanti vanchi bela chipene hana
1: Eugenio
0: Mario kumila homo mai oni reva msa
1: reva msa
0: asanti asanti. Ayo ni mira fa 23 horas ni 30 minutos de mara tia musamiki lele un pomo programa ya tanlani hiyo ni wepleni no radio musamiki ni wasi ke Tony Fernando va wala Arsenio yolo nera kubu kuma va nera hondo na lele chimene hana Eugenio wi famsa nikale o hakala lampo mite kosa hiya sa radio mite kosa radio ni kumira hukumila no o provincia yoniasa ni volnyera kama su vamos a ni asinta mona hukumila e provincia yo Cabo Delgado na veto wampula Tony Fernando o rat musamiki

va 89.1 MHz. Vastat ela jinga ni mu shere shere. Asin tamina hu no bioma sin seroni bo mi te ko sa hi asa radio. Ni lu mone makua. O pushira ni wera no pa ni mu mara ya 21 horas. Mpaka e mare la wa tu o teni mari va msan hiyo. Mi villa ga mi te ko sa hi asa radio ki ni rasanti vanchi pale ziku mo ko mbili. Da to ko za ko shukuro ni thala hi radio msami ko ra va msa ni khale ke o ha gala li hana. Wila wo le lo va. Upachira ni mithipo sawihwa ni Anastasia Nikolao Centro Misoro wa Shoula Masiala Avenya Emarela mpanyani ya hana mandi ukomela. No studio, mithipo upachira ni sawihwa ni ana Gervasio Andisoni Rabisoni Emarela mpanyani ya hana Tijope ya Duruselemani. Wa mikrofoni mwari ni miyo maninyu, muninyu wala mkwinyu Adolfo George Sadiki. Watu wote ni mwari wabu sani hiyo wili naka miteko sawihwa saradi. Kinira santi wanchivale mosula wale were makwino tika mwimara ya 4 horas ni 55 minutos. Mpaka u, wili anani? Nene sene mite kosa huya sa radio si intarela si kulaga no o radio msamike misori wa provinsi yoni asa. Asante.

minutos ukuthi yayi baya ubele bashiya ubele yayi kamba utinga tibutu yikutenda mbepo ambo yikunzuzima vandi nyendanda vandu ali nkwangala na gamma town muno ngala la kuti yikutenda mbepo kulia kanyenya kunyumba kwa leli bonda linyololo vana sengana alia baba ngana uja akuti shenga ali kumazengo ali mkulia kanyenya mataoni mwao. Ya tauni ile.

kanga uti mbata likiongo lia makiyaji na ele ni kumuzipeko nkaiwa na jentao ni munu mwa jikuzizi milamo wandu tuwe tempela uti yai nga jikuzizi ma mitu ya motale lile umbo rishengashi kine wa wile shakashi ni kamba utu rungu rungu be ni inga likiongo lia makiyaji makiyaji guna kutawu unawa angali ni inga tukupata ulo mbelashi muende 1 hora e 46 minutos.